0: gai beko e unleaded fuel gunu tonga men gai he ni ai ko e 91 beko 95 ok banga fara sin dani mai ki herita i tonga e kien ko tala no gi ai ko ne tu ko ya ko kala sini e panga e fa sin de tolu no ki herita pe a ki va va u ko ti solo e a ki panga nimma sin de nimma ki herita ko e unleaded lever e ihe panga fa sini te wanima e alu atu benia pe a u ki ki nio fo o ko e ti solo e a u ki he panga e ono ai a ko ne tu ko ya ko te lere pe kita o utu pa te lere pe kita ya tau ya piko fo i rita ya ta ai a ko ne tu ya ko e tai mini holo au bito lo lo tonga he ko ngo o panga nima sini e valunima ai petrol peko unleaded in your top tap. Aia ko ne tu uia e tau whamatala ki he tuunga ko uia e lolo pe moi tiso lo i ho tau whanua. Aia ko mahino mai eni e owa he pangai whaa ki o lunga ki herita. Aia ko ne tu uga he taimini. Mo tolo ko tapena mo tupu hake i tonga o anga peho no utori ki mea rerei mutu i mea rerei tonga o ngeko mo tolo ko no whaa. Ko ni taimia koko utu e pangai wanwana e rita pia tolo. Rita e whaa taimini. Aia kono mō ni koe maha peki he pausa. Kone tū koe tai mini. Maha kusenge ae he kapaskala aia he te heo koni o fai utu mea lere koni. Aia koe vahaia koni koe koe he tau pehe ke mōtolo koto kau ngai whapure a ngā middle class. Aia koe whai ngā ue peke utu mea lere. Aia po koe ni tū ure vai si i whengataia o tau kakai koe ngā koe tūnga koni ngā ue masiko talamu. Pe a ikai ngata pe ai, ko e mahalo ko mea whakaarea pe ni a ko tui pe wai pewhi tu elawa. Holo ki mea ia lolo ko ni ka ku te kei kei fuwa uke ai o tau whahinga tau kei o tau kakai. Ai ako ne tuu koe a kaha e tau programa na ele, na he programa na ele bukosi.
1: RTCA na e whai e whakataha he purelulu ko e whai ai pe organize ko e bingo night. Pea he pule lulu na e i he Griffith High School na e whaivai e tamaitangata koe o keti.
0: Kaike.
1: Na e hawe pule lahi taha koe ai kau he api ako so koe ia koe.
0: Kau pure ako.
1: Yeah,
0: pure
1: general, kau pure ako. The Secretary General, Department of Education. So koe pure ia ai whai ako kotoa mo e tokotaha ngāwe kotoa he api ako in New South Wales peko ha api ako pure anga peko ha api ako private. He's the top boss. Pea hat wea mone kau pure e valu noa.
0: Ki Griffith High.
1: Whai aia nau konwhereni si ai. Pana ia e whainga Māori e ke whai vai e tamaitangata koe o Keti. Tamaitangata koe o kunau high school.
0: Kaike.
1: Whaka ofa ofa au pito e nau whai vā. Whaka ofa ofa au pito e nau siat koe ke nau whaiva o kuna very proud, he? Pea ose whaiva ia hawa mani koe a kalo koe mo ki koe tala mai ke au nahu mamahi oku vae, he tā koe vae, he? Yeah. But that's good, it shows you did it properly, he? Fie tamai ki, fie e pure, he koe ose ane foi apiako e, koe nau foi roadshow ane fitu, he? Ia koe whai. Foi roadshow hongofulu altogether. So, we were number 7, tala mai e pure ako, teken koe toki hauen ki ha feitu o ku whaka ofa ofa au pito e uwhaiva. E nei whaiva e kau ailani koe o koe tamai tangata tonga, nei e kau ki tamai ki haa moa, mo kau kuka ailan. Pako nau toki hao ia, nau tolu ia o sio ki he whaiva ailani. Ka atau api ako koe nana nao ki ai, te kia ha whaiva ailani. He said this was the best performances. So
0: okay.
1: Very good
0: ke feedback ta lele ia. Feedback lele ia. Mm. Ko taha fuke uhinga a hono whakotu uko ni RTCA wa pe ki he academy koe nei o te OKT ke ako e whanau ke ngata pe ke nau ilo ki ho nau tupuanga pe ke ngai whaiwa whakatonga kai ngata pe ke nau te hanga whafufunga ai kai ngata nyongona e kai ke ilo i he tonga ai faiwa e whanau koe ni. Ka koe ngā koe nau faiwa i pea kulawe ai pea tonga kotoa i he koloni. Koe ngā koe teuteu pea mo e taupehe pe matapoto no whakaho koe ngai whatongi ako ia. Mm. Ai a koe feedback ia nai mai pea mei he. Nei, kai ki tō tongi nau tolu, eh? Venga y quito tongi de mi ajo, es que quito tongi pe. Yo sé que algo el olor y tonga o panga fa, panga nima, panga o no. Es que quito tongi pe, si te veo fa no. ¿Te has me a qué? Pego tu una pe. Te veo fa no. ¿Qué que te has apocalado maya fa no? ¿He hoco hoco tu ni?
1: Oh, I can't.
0: Okay, okay. Okay, popping go, okay, fa fa ki fa ki fa iba ya, okay. Okay, mantu I hoik mata ka inga ka mana ko fanong de tio ka moto ko topic mo mana ko ping go, ko ping go ko nu fa afra ko na ko I he leaks club ka be he ki he ko ma go ta fitu fa ping go exes.
1: Ka to na to core.
0: Iyo, ko ping go ga ki ke he be fangi lau lau mi ti mo me ai. Ko tau ping go ga tau dolu e ke hebe mo ia ku webe mo nonga hi pare ona ia o ku ho ape be mo tau be mo nau mo tau mo ui I he koloni. Ko tau fasi hoko e o atu e maak mo toko tau pe mo fanongo mai pe a hangi ko lau ga e mo toa. Fatau nga pe na panga panga maari pe mea ko toa.
1: Ka me aori e ke na ke seke vilo ko interneti. Vilo interneti hange oku mole interneti olewa ke baka yange lomi iye.